nutanik bikatitarun nang nivun. Bigi alaw mita. Akaw gayang nor lute. Nala lute upalone isivar lute. Tunui tukiliak tistiar lugo. Akkati khasutil lugi. Isivar uve ipe koktorangin.

tu ina ulagovi, se kung ilagloti, se kung ikumagovi. Anak sa terloti, suket tumek ni ulagloti. Suket tumek, suporloti. Suket tumek ni ulagloti. Suket tumek suporloti. Suket tumek ni ulagloti.